Teki dadane ne pacang ni akan haido dadane ne aturne ngadane pau kut ceni kawan becik